wala. Dalawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngaling nga jagoon. The land nga yabubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayambur kayang banjalaka, and pretty butterflies. Nimbur kayang bugur ngayang jaramba yawa ngayang apapumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugur be, good thing.